deka ko amu edo tomyon kengo. Oh, elui a fo Noel. Noel avose gamu en ba se gbo po de Acadus ke empu hawa na yo myomu wonlu. No nyabe gbe a o ichochi. San masala si o ina vendredi o si a o ichochi. E o mi da pe. François Adema. François, onge François, le zogo. E yon, le dogbe da me si a me a mo le do tom kekekekem berebe o. Ye mi lenti a, e mo agbe kekwa e so, joda, mi agba si, mi abe nou oru genkbe me. E le takwe ne David, e kpe don tiye. E ra, yo ra o le yi, e me le se vivi, le tokwe nan me si ame lo. Be, kosi la, la non, bokon ame lo.